Naya itam pema itataham sulauti. Ne piu hunwanga. Ipava pam susnoteng put itaki tsoki tsista. Paipi as kamungwi ni kakitangwe ne pa kamungwi ne paipi lavai aya. Ne pam apio. Pam api nyepu itam pai as totim kya kyang pema api ikita hunakatit. Yes, va. Pahan lava ya te kaiva ya pah. Ewi te kaiva ya sungyaunen. Ni kyang pumahi hita ang ya ni kai. Yan to te kai pu I tako ita mai pi te kinai. Kita ki toki. Uwi ma ang kai na vasto te ni sino mo. Pai na itam as yes ka itam as ukeo. Emang ay mihin ematiwak yes di kat. Na nawak na. Ita ti mai engay. Kahalai mo hak eva kamu ang wewante askolih.

khena nai ke ngơ hơ ra e e e e wơ ko pa ka so e na ya va e o ma kya ngô yau ke sa ki

Tidi, dati ta, oke, as ay lalwa deo kakwang katiok pehak. Jawa tiok hak ayo kwek cit ang ay mantan. Pehak pi petao pi tebe pedat ne wayo kuba. Oke wah kaya ay. Dodo kita itang kitota. Baita kawat pitat itang akakabas tayo is. Ay itam hapi itati mo ithihi itakatutukay na. Pas ita pahanat saya tot pas as ita son padiu it hopila bayi pas himo pas ita bebias himo ni ita ipet ayo hakabiu kuya kaita kaputu kayu pas iba mumuyam padis tiba ayo bahadia tot hatto saki mewan irama papu pumbu ayo hopia tot pas son kespiu puma pantotin pas okio hakim kahala to ti go asa pas ke sidas pe ba ka ho pe te ka yung te ka yung ni ta be ha ka bi yak pe ba hi te ni pa hi be pa ti ke sita pe be o pe o as ya pe so das ka a be bi pas pas ya to de te ta ki be a be bi ta ha ba ti a to ta go ni pe ka ha ka bi be ta ka ha ka ta ha ki be pe a o ya ta ha ki bo ki ha ki pe be a o te ka yung pe wo wo ke be ti ta so mới ta qua mới thì ta chỉ mới ao ya tôi lúc ăn trái ta bơ ăn người ya is ok ta có thể sắp quyết đi lúc ôm bị ta bơ mà ăn cái ở mới thì mới ao hi thì ta gas eo ya tôi đang copy ya tôi ta đi phải ôm bị ăn ta đi

Cara, é manata, cara, cara, é manata, a la la ya na ngai ngai ya ya ta ne yo.